0: Kuna watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Ay ay ay ay ay ay.
1: Everybody.
0: Sijaona watu wakitikisika na leo.

0: 와 거기 나 거네 거두겠다고 과미도 yes 레버거 틀에 오에 타가이 나르버로 로고에 대티연에 모아시모 카기리와 코리아 모나 와키니 vecchio cagirini io dovevo corvo metà poi ne accameme fem non di una bene vero se io con le tue che tu stava qua gira domani ne direi che è adu con chi è adu ma con le tue mena madina mai che mamma e non è di una mia cavruca un io camole chiete a guacamataghi na come gira mai Any, that's good. Kwa bena virosio. Thank you. Ino ni mitaba ya Kameme FM. Dina, dumeriri nyingi muno tuwa mukirite. Shiroa, begonene. Thank you so much. Mwletako rusi wa kavoli. Dr. Hook, Gashoga. Ona wendidira kuona muno. Samena kunako. Asante na kuona sana. Hena. Watiri. Watiri kwa jana wangu makuwe wakidani. Agenia kune tuwalika niya nao. Thank you. Judimuze nato dikiriri aliokoli ya furorine wa Germany. Thank you so much. Ni ado ikimono hemo doge naka watu tekeleria Everodi wanaja. Eta kwa washira. Na washira gweshiri ya ekule Scandinavia. Dati gete ino weka na Finland. Kulta kukukua. Washira, thank you so much. Modo etako Steven Iboro wa Kolia. Mwena warali Asante Nance wa Spices. Vegio mono adonegi mana tuikiria domeleri na sio de tosia mukagira vega na gado na tukakena ni odo wa domeleri sio de ageko ni weda kutuira kahudu olegina baito ya WhatsApp ne 0700376166 de na mugeni na na mutana muama odo magesia sa etago masharia mukua na netowe koto kia beneria mealio na kede edo kulirika ni ya novi gredo koine norai gredo koine negeda Ogole kiria okweda neno nido koi na ido nyingi muno ido sia majabu majabu ido jega sia ko teithiriria kirire kiega we okore to gukira utuko okome te gukira kunogoka ti todo ni onogire ne gukoma na ni urire wi na thina na no ko ti urire no kone matrezi na thina riu ni urire uroka we complete wewe na ngathimu keho kai buda gathimu keho mutage teithania mono todo ti gathimu smart na noi maudo mothe masokete thino smartphone dukweto na tufesha tuiganu twa kwigurira thimu eyo no riu haha no okwe amurira bei koguo thoko ine no maudo maya makahutha urahinya *420# *420# nageza ukorwo ukeigira thoko ine no ito uge ukweda kino ukigura besa sigana yoyo muthuri ti masharia mukua na gake kena nego korwo twe gwatanero rocine roro ne jwe tuti na de kanyi kino to kwalia o maodo maiga no na botoga ithie Mr. Masharia Mukua kwero ati rocine roro
1: rocine roro ne rwega muno
0: yes
1: na utonya darwa no kwega
0: akyo ne kwera kuri ugunyenye da kumenya nyanda rore hana todo nyandarwa mungihota ithwe ni twakua
1: mwathira
0: kodo ko ni kwega
1: kire ya gwikite bura kidogo ni tuhurite shega kidogo jwe mweke yoyo
0: yes
1: geithi ikaria nyandarwa
0: iyo the okay
1: na muthikiria wa Kameme hari ha uthiari
0: okay
1: Ni adu ige muno mageda de magaithie no riuri ni ndu kahinda ka twina ko
0: mahinda ni makudero
1: ni ka kudero muno no hetie muno ndige ukinyia geithi cia ndu anya ndarwa aingi muno muno madu mite geithi kuriwe
0: icio ri da cia mukira muno
1: na majira ni makwendete muno
0: asante
1: maguthikagiria muno
0: oh good
1: na majirire na githungu mudu re moy patriotic ni gatonyo wa bugwa
0: ni wamigire
1: acio ni andu anya ndarwa
0: okay andu anya ndarwa ni twaigwa tunyihete muno na twakenera ngai ni undu wanyu kwenda Kameme iko nyine nya ndarwa ha Mr. Mukua
1: witu ni kundu gwitagwo Dogino
0: Dogino
1: ume mairo inya uthi kundu gwitagwo Shauri ngai ndeithia uthi Dogino coke uthi muico wa nyandarwa kundu gwitagwo Karamton
0: uko
1: gwitu ni Dogino
0: Dogino ni agite ngumo muno hindi imwe ni ndaiguite wanyitite ikangari a Dogino kire hora kizire itage rota ne ari na ngumo hindi ni undu wa rwimbo ruu
1: haka Shauri hakite wa Shauri haka Meja
0: ni
1: rwimbo ruu rwa wainaina wa kiandege kiandege ni hau haitu na muremo
0: okay aya tega tuigire de tuici cia maundu ria mahana ithurano gitigitie kuraya rĩu actually twi mwaka wa githurano tondu twi kuingira thiina wa election cycle na niwaigua nginya kamiti ya IBC ni yambiriirie kuruta timelines ikoiga ihinda riri tari mweri wa October ciama ciirĩtwo ũrĩa ciĩgwĩka maũndũ ni maheanĩtwo wega kũheanĩtwo nginya hĩndĩ ĩrĩa aruti a wĩra thirikari mabatiĩ gũkorwo magetinga mawira watho ma mood to nejwe wewe modo wago thiaga we modo wado na watho ma mood wado kuria kwanyu nyadarwa urona mood wa furuli uhanatia
1: mood wa furuli ogwa ogwa ni wasiasa ni mwaka wa campaign
0: yes.
1: Unako mwaka wa campaign tu wakiwa ni 2027 na siasa gujiria ni shughuli to mono niwa drama kile kuona unako ono githuru no kireta niyo kireto mweli yu kituwa November adumena candidates yao kuma president ginya MCA kuko campaign ni shughuli tona jirane na mono kuko mudu wa siasa wekuo
0: okay.
1: Makiria mono siasa shiage furuli todo of course mirego ya one term na two term nikiwete mwelekera kogu guga siasa shikuo na mudu igoro muno
0: okay adumena guya todo giki nikiulia kingi taruwe dere akwerega githurano gya karao ne tuonire maundu matari mega tokwo to tukiona uhoro wa uhothiri wa macangiri hapa pale adu mwamathikiria mena guya wege githurano giki todo hena uhotaku wa maundu mamwe maria tukwetwo tukiona mata ukoma githina be na kuongerereka
1: ni kuma kore gwitwo nyandarwa na nithikiriria ndo ingi muno na jawa nyandarwa ando matinaguoya
0: okay.
1: Ando itu matinaguoya na hanini tondu muroto wao ni kuheria thirikari reho ikuo muthi na ko warwa githuno kiugia karau ni ugiunire ati ginya kurehetwo guns mishi gana ki na maudu mau mothe nginyigia kurwa tumire ya kurufiu ni umaregagira farafaraini niyo maiga mahiga makauga ndo kuingira guku
0: okay
1: kugo na ni mamenyaga ati ugwati ure weho ona rithathi ni ukuhuru ni guns issue na shia thirikari no maugite no nginyigia monanie example na no nginya must make ati statement kugo ndo cio matinaguoya marori nikio ndakwira mudu wa siasa uiguru muno na ko githuro no ugikuru ucio ando itume na aja
0: okay
1: yeah.
0: Waiga kwa nyunya darwa ando mwenda kweheria thirikari niguo ndaigwa wagweta githimige githimi tena ke bwana mukua
1: joke gatho tondu ona ni ando itu nyunya darwa ni makenete muno tondu marauga wa metra mu emeta wo na githungu hoi poroi githweri hohe hahe Atu jo tukiongerera uri turingine moi tuhito wajiku.
0: Eh wajiku.
1: Ni wajiku no uraria ha.
0: Eh
1: ni mutunguri uraria ni moni wajiku uraria.
0: Yes.
1: Dera kuiro gu tondu ni nithikirie sentiments kana uri ndo itu marauga. Na ndo itu ni manogetio ni thirikari. Ogikenda kumenya ndo ni manogetio ni thirikari ni ati ona moka mero ha ni tuona heka undu makaugasha itu ishu ni ndo shitu. Ishu ni tuwe ni ido shito duwage utu ilati ya gakiki gagafara ni karakiru ini tuwe tuwe ni tuwe raiti shito ishu ni ido shito no horoni ya tiri ikono mei tuli ila tutu warate
0: okay.
1: Kuhu githimi ni ya tiri ala ito ni manalira tomati na besha muhuko na tuwadizo na maki na besha muhuko na mwakono wa siyasari kuhu nikio gato makio nikio githimi kia gato mami ni ya tiri ni madu ito marori ya mudhe nyokinye meheri ucio wiho toru raisi ni mwe mudu utagashoka no makoma taraminya nu uroka no ni mwe nu utagashoka
0: okay.
1: Na kiria githimi ni ati muhuko adu itu ni mararira muno
0: ginya ginya kwanyu kuria irio ikoragwo migunda ona ona mararira
1: gwitu adu mena thina thina mukiru
0: okay. Kugo muhuko niguo mbere na bemwe ni economic situation
1: iyo runu yera iyo ni ditamaini factor
0: iyo ni juru
1: eyo ne jurufio na rweyo
0: of course yake shogeyo ne maodo tamathire na magoti na maodo macio mothe
1: shogeyo yes. Ne maodo mothe hedira wona ati mudu kuonagira kuria mutu wa kuria ni thina mudu ucio no ngimwira ati ona ngimwira ni wa mwakira faka ni wa mwikira ati ai ko guthi kuria kuria shukuru kurira mwana shukuru ne rigwe na thina ni agiika muno mudu ucio guti undu ngiatigiti mudu ucio roria yakenwe mwako merinwe thirange eherie niyo inu areheria no akwa taramia no aracokia no ni amenya no areheria na ni matuite matu mau na gutunya darwa ndo na 99%
0: okay tareke torie to ni wega gukorwo rimwe tukiuria cioria ini gatutiga tuesira tutiga tuesira ando sira na komadine kereria

0: kile mondo le mimi naono mimi naona tati Uganda na leo nakuja Kenya na tari yangu ni yango ngesa kamirengeti ngarara
1: haye waria mimi habara kushika anaoleza kuhusu nini ati bama rekana mina anarabamo mimi hakuna kujua hiyo kila kitu mimi najua mimi kwa mtu bashara anaenda ndani.